mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo thursday ojo kejide ni ogun osu elekefa odo 2026 today is 18/06/2026 eni kan ni woli kin lo de te mo pe date idi to je mo pe date fun gbogbo eyan omo olohun te o ba ti le gbo number date ti e se date oni a je pe won ti yi se danu won ti gbe mi si odekunle epafra tin ba ti de ma so ye ojo to kan date to kan ah e dide nle gbogbo eyan ara suna church gbogbo eyan omo olohun ni ilu ibadan e dide to logun to logun e dide teleso e ma bo e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to nfo won agbara mommy e nbo ni bi pepe laaro yi eni kan ni kin ma wa se nbe wa do bale e kunle mo ri ire to yibo there is a blessing that is coming on your way ni pa se agbara olohun gege bi nti mo nwo yi wa dupe lowo baba re wa dupe lowo baba mi ni on lo ni keke ina eyin omo olohun bo se dobale yen ni omo mi segbe ko mo yege sosi lati dupe lowo baba mi baba re ina gbori le feju baba mi baba re

0: ri baba re ni o lo ni keke ina eni Jesu o ma se mo dupe fun atileyin mo dupe lowo e fun aye awon omo mi mo dupe fun ikan ojo kan mo si gbo orun e emi oluwa ni agbara nbo lati orun agbara oluwa ki o si baptisi wa nti mo gbo niyan e ti mo pe nti woli yin ba gbo ni o pe olorun ipekun ewa ipekun ogo ajiweri omo titun jake jake olorun mo gbe oga fun aye awon eniyan to do bale a gbe oga fun aye awon eyan to kunle e se ana e se oni o olorun a gbe oga o tun se eto lana a dupe on gbogbo to se iwo lo ba tin gbe bi giga sola ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olorun to kunle to do bale ni jesu o ma se iwo ni baba mi Jesu o ma se iwo ni eleda mi Jesu o ma se iwo ni alafeyin ti mi ogo ni fun o Jesu eyan eyan fe ki n to bo sori Facebook gbogbo eyan ara Sona Church en lo fun awon agba isin agbara toni ni gbogbo Sona Church ago mejo gba ti o ba fi di 10:30 isin o wale ki se sikan ti o pe laarin ago mejo eje n so pe ngba ti o ba fi di ago mewa abo ati mu isin yen wale ni gbogbo bi ti Sona Church wa wa ibi te ti se service njo Sunday ibe le lo ibi te ti se 7:7 ibe ni ke lo laaro yi ibe lati ran ase si yin sa bi ogo se nje ti Olorun eyin ayan fe e dide nle mummy e dide daddy e dide oni ni 18 aki hallelujah la merin ati ogo merin oje mejo wow eyo ejo ti nbe leyin wow enikan ni se pastor Dekunle Epaphras lo ndun yen Jesu nu mi lo ndun woli Odekunle Epaphras ati ijo Comfort Life Mission International ni emi oluwa ni ko oba wa fo keke hallelujah merin ati ogo merin can you do it oye sumo waju e ku oni bi te wa yen oya e tun sun si e tun ku oni bi te wa yen enikan ni ah kin lo de ah ah so fe ku oni bi oju kan ni emi buku le mi oju kan when you stagnancy is a cause egun ni keyan oduo diduo pa soju kan o mo silekun fun idogun idogun a si silekun fun ijera olorun wo awon to sun si waju nitori majemu re ba sun won si waju nitori pe olorun lori mi ba sun won si waju gbogbo awon ti o join mi lori Facebook wi YouTube ibi ta ba se di atun se nkan to tun yato ni ba nsun won si waju hallelujah merin le mi awon woli ni eke somebody shout for hallelujah ogo merin ogo fun mesaya ha onu mi adahaya olomi ati eje eyin omo olohun mo fe gbadua fun yin laaro yi bo ku tun di pe ma gbadua fun yin eje nso bayi ki mo ba da gbogbo eru iwasu ta ti mu bo mo ni number 1 to ba lara awon nkan ti mo je ki edo kan alaja oni pe mo ro re pin o don't write yourself off mo ti so pupo yen number 2 mo wa ni start ibi mo ba de something small bere nkan ni won ba bo ba se mo mo si ka jade ninu we Zechariah chapter 4 verse 10 oni ta ni agan ojo ibere kenkele anybody te ba ti ri to ba ti gan ojo ibere kenkele won ki ri ojo nla be ni mo so mo wa ni falu humble beginning emi mo so wa su debe e kiesi ibere kenkele don't underestimate the power of small beginning mo foju di nti won pe ni agbara ibere kenkele because every great accomplishment today begin with a humble beginning gbogbo igbega gbogbo in to tobi loni ibi kenkele lati bere mo wa so nkan kan emi mo so mo ni trust God's plan gba olohun gbo fun kini fun eto ti e fun aye re ibe ni mo ti ni kawon eyan toro pe ki oluwa ko da mi lokowo olohun da mi lokowo emi mo so will not only bury oja fun o. God always rejoices in providing for you to start your small beginning. That your small business. Olorun a ma pese. O ye dide mummy, e dide daddy, e wa fi owo etu ogaju laarin owo yin. E fi kan awuje yin. Awuje tumo si pe use it to touch your head, the center of your head. E wa ki gbe Olorun jo. Fun mi lowo tin to fi bere oja mi. Fun mi lowo tin fi doko wo. Olorun jo ninu agbara. Sanu fun mi. Emi mo kajade ninu we 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Oni je eni to nfi irugbin fun afurugbin ati akara fun onje. Yo fi irugbin fun yin. Yo si so di pupo fun irugbin. Yo si mu eso ododo yin bisi. Ah! Eso ododo. Iti bibeli en sombi oni pe Olorun ni ma fun eni to ba fe bere oja lowo. Eke baba owo oja ni o fun mi. And e wa gbo eleyi, focus on your progress, not on your perfection. Eni kan ni kini wiki le wi yen. Mo so e ko di gba to ba to perfect. Into your focus into your tejumo oni bi seyin o se mo lo waju. E mo ye awon ti mo na wo si wa mo gbo ki won se ki won se. Bo be a se mo se yen, ise yen lo waju. Ari se lari kajare mo se lo. Don't focus on perfection yet. O ku die to ba focus lori perfection ti e kokko di mu dagba na je ki nkan yen lo waju die si. Celebrate that small win. Itayo die tori yen mo sayeye re. Celebrate that little accomplishment, that little progress, even if it is not yet perfect. Ma dupe bi o ti e ti di ni nla ti o ti to bi ju. Celebrate it. Ma yonu e ma gbe gbiyanju. Focus on the progress na koko ma lo bi kini yo se ni progress. Fi gbogbo ajito ni ani ko David awon sobu bi fi sobu bi le koko ma tana ma tara isi waju ta le yin na nbo ba ya o gba sobu. Bere church yen mo ran ti gba church bere so si enikan ni esi mo ki gbe pe 40 naira le fi bere ebi school kan mori ninu CAC primary school class ti an fun mi gan won mo yagbe be kin to fa gbogbo be kin to fonu leyin gba mo setan emi mo gba so in ti mo fi 40 naira se ni mo fi ra kerosene mo wa emi mo se jango bulabula. Emi mo se enikan ni kini je jangu bulabula ku fin e mo ko te mo pe nlu yin emi mo fi owo kerosene mo fi 40 naira yen ra mo wa gbe so kan bayi en ti ba n koja lo gun se ba won elebo ni ta ra gbe kini na so kan lo kan lo kan bayi mo fe gbadua fun eyan omo Olorun la ro yi Olorun ba n gbo se ri bi mo se le ni tereji tere niyan ti ngboya Olorun sanu wa abaribi kan aribi kan nibi kan ti e so pe ka wa mo se inu shop kan tawon mechanic loku ibe la tun rinu Kumasi compound mi o ti e so pe mo sori en ti o dide ni won gba ti o ba ti su o ni won gba to o ba ti won tin sele mo wo pe ki won so pe legbe titi lo gbe shop si die ni te ewo gba shop nla awon ti an ko history loni won bere lati bikan ni so bere lati bikan enikan ni ki le nko mi won se ju be lo so na church eje n sare mu oro awon meji eje won sare gbenu si mike na bi ka sare won ti baba mi ologun ajobo dewo ma ye won
1: baba mi e ka ro o e ko se lowo oluwa tun po ma satara ni titun o jo ni ti yin o emi na le ri o omo ojo yin lori afefe adeola lati ilu Cairo. Mo dupe lowo Olorun fun ohun ti Olorun se ni adura ajo Saturday te ada te ni pe ki la fe fi bi Olorun ki la fe fi soro ipe awa na nse ninu ile e mo dupe lowo Olorun pe mo gba adura na laaro ojo yen igba to tun dale ese pe ka tun continue ka ma adura yen igba to dale mo tun gba adura yen ege bi mo se adura yen ton de niyan mi kan se pe mi niyan pe on fe send owo ibo ni ko ba mi send e si mo dupe lowo Olorun ju bi mo se lero lo mo kan foka si pe boyo ma send boya bi 50,000 se ni afi bo mo mi se pe mi ko send 250,000 emi na ti leri emi na ti ri owo e la ma owo mo de pe owo mo fi si mi mo fi da mewa mi mo fi bebe Olorun te jeri atare papa mi mo dupe mo yin logo mo bi Olorun ga lori ipeyin o ipeyin pe mi o e se o e ba mi ki mama
2: e kaaro baba mi emi ni omo yin olufunso lati ile Eko baba mi mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo yin mo dupe lowo mama mo dupe wi pe nigba ti mo join ijo comfort life ori afefe Olorun se ori fun mi lopolopo akoko ore ti Olorun se fun mi ni wipe nigba te ni ka anoint gbogbo ile wa gbogbo kan ta ni mo anoint Olorun paro gbogbo e patapata titi de ara igbale Olorun paro Olorun se ohun yanu fun mi lori omo mi lororo ati lo loyibo Olorun se ohun yanu o debe orise ope mi keta ni wipe mo ri owo mo de san da mewa mi ni mo ba se ri so ore Olorun lori mi o polopolopo lori awon omo o polopolopo mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo yin ise ranse yo bi baje sa e se baba mi
3: e kaaro baba mi oruko mi ni Omolola lati Odife Road mo dupe fun ore ti Olorun se ninu aye mi ore yen ni pe mo travel ile ise o fi oruko mi sile lati lo wo Champions League pelu company ta je alagbata won anfani yi wa ni ninu osu kerin kere kere ase gbogbo to e ka se sugbon nigbati isoro die ma dide visa o jade nigbati yen ko jade asa ni suru won ni ka ni suru pe na ninu ise Olorun ojiji o gbodo sore fun mi ni mi o ru tele iwo Olorun gbodo se mi o gbodo se lase pe mo ti pe eni ka fi rupe gbadura la round match ka so kaka fi se sakusi nile ka gbadura mo se kini yen ni ojo meta pe ibi ti iran mi o deri mo fe debe mo fe laaye ja Olorun de gba kusu fun mi Olorun gba gbogbo a lo abo sugbon lori ticket eleketa ni mo to le travel tori pe single entry visa na fun mi but Olorun gba gbogbo iran wo dide nigba ti mo ro pe abawon company yi a so pe awon ti gbiyanju to ni won make sure pe awon si wa debe awon ri pa debe gbogbo to ye ka se ase mo de ti pada si Nigeria na bayi mo dupe pe ibi ti mi o lero ohun ti mi o lero ohun ti mi o le lero lọlọrun se mo dupe baba mi ipe yin pe mi o
0: nice eni kan le ti e bomi la gbogbo le eyin te wa so natural ti gbera o bo ke to mo lo so natural ke to pade mi lori Facebook eyin omo Olorun se le sare bomi die o mi yen mo fe gbadura fun yin bayi e mo se mu ni Oluwa so fun mi pe yo si se ikun yo si se ita yo si se opolo yo si se ni gbogbo abala mo nbo sa bomi iba se motu kan na lori omi amuku yen gan letun gbe pade mi lori Facebook eyin te ba lo so na church e mura laaro yi engineer eje n tun gbo kan si
1: baba mi o emi na ti le ri o e se Olorun mo dupe lowo ijo comfort life mo dupe Olorun ti o je koju ko ti ti o je ki iko iko awon gbe ko damu mi ju bo se ye lo mo dupe ere kon so stress mu pe lati kogi omo yin lori ijo afefe won lo nsoro ni ano ti enikan give testimony lati US o nsoro nipa aisan BP to ti n se won lati gba kekere titi won ti pe 35 years to so pe won ti logun pe lati Nigeria ni problem yen ti n ba won fa pe ogun orisirisi iwa awon garlic won ni ginger wuwe pe ohun naa to pe won sa gbo won sa tele ipeyin pe Olorun ba n segun ana yen naa ni mo ki pẹ̀lú testimony yẹn tí mo sọ pé ikọ́ yẹn ń disturb me as in ikọ́ tí mo ń kú tí mo ń tọ̀ síra kó tó ìṣẹ́jú mélòó náà tó bẹ̀rẹ̀ bí ijọ́ mẹ́ta yìí náà ni
4: mo wa fi omi je lana mo fi so pe ah olorun iwo to le mu bp so kini ko lasan to se o wa re mi ṣugbọn olorun anu anu yen mo de fo mi je anu yen na la fo mi je gbadura ibi ti baba wa ni ka joko ka feyinti mo feyinti lana ti ogiri mo gbadura mo de mu mi loju pe iwo to ba to nstun to fun awon eniyan ni testimony pe ko si kekere testimony ko mo fe ki ko yi pe ko ko gbe lati ana baba mi o gbe mo be ni mi o logun mo dupe o mo mo lore o testimony mi keji ni pe last year ni mo join ipe yi lori afefe ṣugbọn last year this year first week of this year ni January ibi ti mi o ro kan si a fi 200,000 o ya bu o komi kan o send e si mi ah o ya mi lenu won lo je ki mi na bere se ni se one or two things mo ti so tithe mi o baba mi e se o ipe ipe mi o I really appreciate thank you baba mi ki mama o
0: nice bi wo ba ni gbagbo gbogbo eyin omo lo e wa dide duo ti n ba ti so tele wa mo se omi mu bi n ba ti so tele mo mu mi yen tan die to ku e gbe pade mi lori Facebook ni 630 o dekunle epaphras enikan ni pelu anointing oyin be lu anointing oyin tan yin tun fun yin mi se ti e ri ti convention eleyi o ya to gedegede mo n ba fun yin ni royin ayo eh gbogbo eyan bi n ba ti so tele ni ko nawo bayi bo se n se ami mo se omi mu
5: wa ni idakeje ni iseju die olorun to oto wa ninu agbara re gbogbo emi to duro ti won lawon yo aye re lenu me ma bi to duro si to tin gbo mi mo doju agbara olorun kan won bayi esa to ba mo to wa se nbi fi agbara nu e se ami ki won wole nbi mama yi ami ele ju be lo fi gbogbo nu e se ami agbara to lohun ni ji o gberi o lo lo di so vi dile yi agbara to lohun di di o gberi laye gbogbo eni to ba le se ami to ba se ru pe igbe ni ara mo ke wole gbogbo iru agbara be gbogbo bi te ba ti wo mi loruko Jesu ki won binu wole aha in the name of Jesus e ko so tele leketa enikan ki ba iku dugbo o si si eni to le dide ti o ma ba efon du odan eye ti won pe ni eye leke leke won ki ba du ikefun o lo ni kini white yen eni kani to lo won bo du ayo e eni kani to lo won bo du ogo to gbe wale aye eni to lo won ko bo du jijere re lose yi me mo ye eyin te le se ami loruko Jesu ki won wole nbi e ko aso tele leketa bi owo yen lori sa ati ki atope ni sanu ewe ti won pe ni afomo afomo leka aso mo igi kan ni o fi moke e gbohun oluwa lenu mi mo di olorun elijah si o olorun elijah eni ti baba yo so mo ti o fi moke eni ti mama yo so mo ti o fi moke idi ni abaku abede haya pelu ase ati agbara olorun iwo nikan ni oda mi se loruko jesu mo ni ko yo si obe e ku aso tele number 4 mi san to gbe wa bi baba yen ni gbogbo awon mama yen ni gbogbo awon to nbe ninu oko ni nki oko mi pele tori aisan buku to kolu aisan mo le dide duo aisan mo le bere aisan mo le joko aisan ti oji o le se begbe se nse mo aisan to be so deru aruka oni ba se nbo lati Eko lo si Jesus City oni gbogbo awon to nbe ninu oko ni nki pe pele pele oni nigba tawon debe ni Jesus City oni nigba to di ojo loru oni eyipo oni mi o le se oni e try o wa gbianju igba ti mo mu asu bayi o dabi eni powo iwosan ti nkan igba ti o fi dele ohun ti o le dasun nigba ti an fi anointing oil to mi 77 ga la tan won lo sun yawo ni mo nyoju wo oni lekan na oko mi bere si rin ge oni ki se po ti rin nikan o ti se kini o ti pada si shop e gbogbo eyin ti won ti jo aye eyin sile gbogbo eyin ti won ti mama mu nkan lo seyin fun o oja ri ota mo won ti pa won ti pale re mo lai soja gbogbo eyin ti won ti pale eyin mo po nle ha mo di olorun Elijah si oba yi gbogbo eni to ba le se ami loruko Jesu o ya pada saye loruko Jesu o ya pada saye bi awon yen lori mama yen ni 2024 ni mo join church yi oni ni 2024 ise ti mo tin wa fun 16 years oni odun ti mo de osu ti mo de ni ise yen jade oni ni 2025 ile ta ti koku fun odun mokanla oni apari e oni ni 2026 yi moto ta won nlo to dabi eni pe ki se moto o lawa na oni emi na mo 13 point something million jo mo fi ra moto gidi a fi ra car that is turn around won pari ile won ri se gidi won to ra car oni aye mi nlo si ipele to kan mo pase gbogbo eyin te wa bi loni on to kan ninu aye re on to kan ninu ise yen e je won ya won to le se ami je kiti o yato loruko Jesu o ya koja lo si be in the name of Jesus bi owo yen lori omo birin yen ni mo npe lati United Kingdom o leyin le so fun wa pe ka so mo wa loko o ni mo marry ni tu last year ko so yun oyun koko wa o la pari pade ta se last fun awon to nwoju oluwa fun omo o ni mo pe omo mi lati nu oyun o lo so hospital won confirm oyun ninu e mo so le kan na gbogbo eyin to je wi pe ire to kan lo wa wa ibukun to kan lo wa wa anu to kan lo wa wa jo bi gbogbo agbara nu e se ami mo ri ka bi mi mo se laye re loruko Jesu mo ni ki won se laye re bo se nke ko lojojumo to n gbadura to n dagba si ninu emi ki yi pada ko de ba o in the name of Jesus e mo se omi yen mu die to ku e gbe pade mi nisin lori TikTok lori YouTube ati Facebook gbogbo eyin Sona Church ibi te ti se service lojo Sunday ibe le nlo laaro yi ago mejo ni isin lori Facebook ago mefa abo ni laaro yi e wo nkan o gbogbo le bo ba se ko gbagbo o si se omi mu eyin te ba ni rubo oni ore oni idamewa ja tun fi se tola bo se ri niyan ko wa si bo se se to ni mu nkan bo loni account number church lele 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin your basi wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the year. Comfort Life Mission International. You to be daddy.
0: kin tun gbadura fun awon olorun ti won bi loni ati pari iwe owe lana eja bo sinu owe oniwaasu lati chapter 1 titi wo chapter 6 Ecclesiastic chapter 1 to chapter 6 oh inu mi sin dadun sunday okeje gbe momo e sa mi ba mi handkerchief white meji ile ikan la momo tele ada kan dori e mo je ogede ti won la ro kutukutu na ni o e mo je ogede ti won boje emi o mo so tele isin agbara nla mi to wole njo sunday e wa wo eyin omo olohun ti won bi loni e kunle e je ki so tele e je ki gbadura fun yin
5: ni bikibi te ba wa arugbo ojo o baba mi baba re mo ni ko gbe oga mo lu adabi le olori adabi ti e ba so ni labi oloku to ba so ni labi o ara yo di obi ara se de ojo in Jesus name happy birthday long life and prosperity gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni igbeyawo yin o se rere lowo yin adabi ti e ba so mo yen lo fe loku oh ologo ni an pe happy wedding anniversary
0: gbogbo eyin omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud Connect 080-88-71-65-66 E send the message in. Ire atanu ko bayin. Eje mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.